si bi ba di ba go jame cha bi a jamu bo a jagege liman do grebe grebe grebe. Pas de liman cha bramon sa di ba go jame. Daole ni man cha bramon sa na isangba nyeme aman fi mu aman fi gigi aman fi ntalo aman fi gigi. A cha bi a jamu bo a jagege liman don don don don don. Oye ngata e wa grebe anta menta menta menta men. Wati bi shenga e kap.

0: Nah ini ambla iyo muni gwinga famani ye. Na kemo gwinga nganya famani ye ya dikun ya un, ya gwinwa. Ezuko inyonso. Ele ke jasin banga bo Jesus kleli bo. Jesus kani mo ekun fu Luc okleli. Ndetri son e flei ndetri bru. Ndetri bru ma bla sani mo kwe kore gina abla na oninyon. Na bisi de ke mart oni nyama mari. Ye ke be faria tin be juri klokunso blakun idu mayole mat yosikeli yo ole ni ma blakun be frey mari otia se jeji gabule ositi nonde mat kusu osunia belika yuma suni isanu ye mungeri lo osirike mie Kemini ama blain oyaki guman kura mi kumbansanu oyoma osafi. Se ima ukami. Ye miye oteri suko sirike mat mat akoko mboko. Owa ngune bain wakuna o ninge kumbambesu. Kusuma kumba yoti kinginyo. Mari mo inuan liye mo fali yoti kpanyo. Wisu lime isanu. C'est on est niamou ya ti Jésus gasin pani amaye boisro
1: Emi Jésus et quand vous
0: yo ba joachin
2: baba
0: niwo mo yo kangale no me boli blanyo be duma wa mart on est niama mari blason kay buba kuna be jamwe anze be usu fo yole Jésus
2: ya moni jole
0: yo
2: blason sia be klonu ma be fe klonde
3: Matide, matuwa fi.
2: Ni osho betani niyo.
3: Madala.
2: Beko osho betani. Au sanke.
0: Betani, oy na lazai klo.
2: Yo, yena betani niyo. Au sanke, au sanke.
0: Benu ya swa yoli laza.
3: Yoli laza.
0: Yo.
2: Au sanke, be jamwe anze be osufo.
0: Yo.
2: Ntosuke, be jamwe.
0: Yo.
2: Yoli Jésus.
0: Yo.
2: Lazare Jamwe, yoli Jésus.
0: Yo.
2: Matt, il Jamwe, yoli Jésus. Marie, il Jamwe. Yoli ke central Jamwe. O mama bo o yio oni abengba me ka Jamwe.
0: Oti yo.
2: Bengba yin beti Jamwe. Yoli nga mo Jésus wali be unlo. O belikele. Kemo o juli long ya fa kenre. Marie wa treni une. Marie kusuma. Matt kusuma. Mari tonne ko mari ko ma so kundeli ke na ma be kambenwa
0: yo
2: yo renga mo on ke mari wo di ajuma ti o jodi na kem di juma mo mini abla tire mo o ka mi le ni nda fi mo kunu o sa vite ma e gru se ke yo ne a va usa mi ne ore
3: awa ke te
0: ba noel
3: awa ke te ke mato wa fe me su asie ma jesu no bo wa o ma sa mi fi wole ke ga mo jesu wuli Boy, Obarimo, or soon, it's soon lenu. Uncle de Ocano. Matti, Osica, and she case, our fine. Minia, Wauma. You want, I can be can be your beco, Osica, and she care. Woolagamo, O Woolay. Onya, onya, onya, ungua, ungua, ungua, mock and then your lay. Anangamang one way. You laugh, Fike, Jesu. O kula yu skrosanay wo o chin so tike mati fel isu o sidi jesus inu abundance
2: o kangalem
3: o kangalem sanga jesus ko ili o ese jesus wa keni ini apian maya mi ukaye ne nyamye ndenga mo eti yo ola e fanga nyamye ndenga mo fa esi inwa se e mari ofari atinpa mari fari atinpa afin ke nyamye ko fa like kun ko woronu Ve ye oye mae, aliemu besi, oti asiensua ningeliemu. Senge ndenga po nyame fa wule kro, sana kunu, sana ufle o yo. Mna tiyame eswa nike nyo?
0: Yo.
3: Ke eswa nike, ke eswa nike kwa kon, diya kon, oye ko, mwa kwe minzwa. Ke eswa nike nyo mae. Oye ko, o kankan, mwa kwe minzwa. Akre mne na senge azel ni si na, eko sandi, aswa ye minuku, one abia okangale nyo. Amne abia Philippe. Se la kwa mizwa, ena se eko sandi na kufa mi. Mi sa suko mami, aswa ye adengale minuku. Nange dongo enzo, nka mi wansi. Onfra kaya kaya wansi, venga bobe si. Be nwa bo, naba kre, kengo ni fatansa. Nfa gwa sukani ole.
0: sanga bo mat kusu osuni amerika kainya mabla oyakiri gimankula bisanu nde son ke buya kunda unke kanga vakan bale zaza ikelesu ne akanke
3: mati
0: matu ouma sasoni
3: ouma same wole
0: wole unke wa we gumandi wole oboibo
3: yo
0: lele yo ofako yi avilie
3: katio
0: kana jesus wa bai mari mouri jesus ofali atin atinga mo fali mo yami unri koti sanu ite mo fali mari ofameni yo
3: ofali jesus fameni yo
0: ofali jesus fameni yo
3: ofawre kuno
0: ofawre kuno ke va kambalensa wa fanga we wa we mfa fa sana kun ko fa digumai okori ro gui avilie
3: tanga yo fabla
0: okun ebiemu eule sami ole ume ore okun ya penu ele ke kama iwun ore e o se unke nzutia ma yi ye so sa no fite nwo ngotia ma on de soni yokan okle ke ili yo yame pri boribo inu ye osu yi nguru fa krisanamu ori na bo mebo na se ko yi nguru o mori na juma ke ngori ajum a ko ngori e ore nanga ba ba buka sukan ore
3: senge e ga e kai ko ama me e kula kula e nguru bazo ache
2: baba
3: me kula kula inga bo e supa o radio maria mbo no so me kula kula sana no sole otimali keteo
2: otimali keteo
3: sanga jozu ina tenga mo na tisine na alie dumantie na alie ngumin dumantie ona tisio ngo bana wa ye I baba I juma inwa ama ketie kenga mo okali sien mo imoni baba be woli mo be ke be kinkin a ngure nga mi yeni ngune magengwa ndimba ba yijuma ngona lenga ba ngona sine na alietyo na aliengumitio odilike nge na aliengumitio ama kati osiri matike mari ofali atin pafwenzu

0: amenu
1: bisumu aye tiambe obelie
0: bisumu aye tiberie amebukai
1: oma juma so kungula ofra ke yinglu yole ke ebonga bonya me primani ba mu donga su ada ke kri ba mu be nyami ati kingawe ambo wa kanga ni omindale
0: le wangira
1: ni ominda
0: watio
1: ison ti ofra ke kri ba mu nyami ati na nyami wa we wa urubinu on be adi juma wa yi kikin kokora na ke jeji kan de so ogwele buro sirke mari inualie inualie mo ofari otipa mesu leme isanu nga o va gwe va gwe va ko ayire yole
2: nyamu ona jole ayire ami ami dente fe daniel na gwe bure pekun
0: daniel ami
2: ba akani ke yo ofada ke bam nga ibe mu ekrebe ami ati
1: yo
2: ekamende ekrebe yore kenya e bobo pai mo ti asonu fo yin iso afoto en always sanu o teni e ewu bamu sanga bi e kwasonu e aki bamu awroa yore bandi juro njo npa sanga kwa fa koma yo mami jumbre mo o si jina na ba so ko na ba diri ke no so ai o ba utu ko utu jumbre so nga ni mami ikuru njo
1: kunja ma
2: mama so akpa ba won ko bo e yore di ka ko ya ni bi ori ni ye la nga e kwasonu asonu se ke mi frère ki mi ke film o di tete pasa na ma ni e television li ke mi furwa mi o le mi frère bi bro frère ruma inu de sen o unu ni nga bi inu o ti akrama
1: o ti ma ba kun mari
2: o ka sonu fem bi nia sanga sien ke mo e ka mi de ka ba mu e to abi fon o ni asonu fata e kwa sonu ya ki be wa o me mi frère bi ke video ninge ngo sinu lo o ti ari ki pa ba kanga mu ye fa ki beti ye be ni mu enu be sion le ku mi wa nku sukuru mi fere sukuru ba ngo wi enu
1: e am sukuru
2: ko wa am sukuru wa mi a mi wa nwa yi sanku na wa pa sukuru pin gben wa fere mi ko ma mi convocation mbario i won le ba ma mu o ti ere re won ba mi nke kle mi juti kle bi ya san nga be no ya oya nfe mada ko wale nku gba yin ba kanga mu anumasi ni o nga to flem do wa kan me yi sa tre ko fe ngba ngba
0: o kan bo
2: nu ko mi jam wen ku kre sukuru wa sukuru yi lo la fanga ju ko ro ibi ro le no nfe ko taru wa nga me pe iri bi gwale mbe taru ma yi lo nga ai fe o nko ro mo fe ko porta mu be san ba shwe nu be fre be ku ke por no ya ile se yi ma re nu le por no
0: Yo,
2: iso ni ngal beo ye ma ba ma tun kenem o fe dan yo le o se mat ke oni ama blai inga moti patre moi yo ni nga wa fe isu jo le o mi kunte ra di un to jo so mo ke mo jo won a che o mi na nya fe pa yi mu te so ji mo le ye inga moti pa yi yo ni amende ke le nya le di e ku ye se na mai ra fi nya amende eri ken kwakwa enya ngen kwakwa sena ma ewrafi nyaminde afi mi wa rumbu yandra kunke bia na nangweli onya ngen kwakwa senga omya kokotwi
0: ya be flayi akua boni akua boni nyeun lelele sa bon
2: omya kokotwi yo ke kan da enya ngen kwakwa ngwa shesu senga ananga mangwa fwei omya isa se akunde momya isa se akunde momya isa afi breku ena na na nga be bobemu e bari atabe wa be oni
1: be re
2: bi be ori e kuruma kyenkun e re bi wa yakọ o fada ke mamu nga e ubemu etube fọ e fa so nwa tin e krebe ya mi atin e krebe ya mi ngurele se afa ya krema be nere be ka awruwai sapa be yo inke krefu e be yi yasran